O te whiawhia he toi whawhiloa i mwhaatalo whātu i lau whawhunga whunga anga Samoa i lene i aso. O sa mawhai ngā, ia ole ale o Iesu whamatalanga, ai ole anunu atu ia whātini o tau salau pa ia whale anganuu, pa ia whale kalesia, pa ia whale ahinga o pa ia lava mai le whavau eo o ile whavavau. Fatalofa mfafele o yatu i ta mamti nā mātutuolo tātu nuu o whaafunga mai mfia pele whaivau tāpua i ngai le aso mā lō le soi fua manuia. Fafele o ai isu ngai whaafia ngai ngā mā lō lō mānu mā lō mā o tau fale tua. Ia ai le whangalo ina fo i isu ngai whaafia ngai ngā o e kāle si a umā o le tātu nuu ia mā o tau fale tua. Fafilo ai mfata alofa ili fionga ya patele paulu filo ili, malumesenga utamai taisa. Fata alofa ipitapa au mfale upolu lutatunu, sa awao maunga fapai fale tuwa matausi, ali matamai tai, le malo sio ni nuu, fapele fana ulaiti, malo le folau manuia. Ia ni malo o asiasi maikalaisi tete neile neiva yaso, ia fata alofa tule saa mofiso otai ya te outou. Ia aile whangalo ina tātou paanga masanyo lo whaafunga mailunga o ala o fisa o taina i so se tafa o le lalulangi. Ia ole sa mofso taile nei, wa amatalia lana whaasa lalunga ili asu whareile le nei ili asu luas furtasi ma sino au kuso lua o luono tātou te si ipervi inga male whaafitai le tapa au le langi ilo na alofa male taitai mipeolo toso i fuma sa mātou wola. Tātou mafuta i lungo pe haunga lunga alo le AI Paul Kramer sa mawfiso tae lungo le Plains Media i lea vai aso ma lea vai aso. Aola tātou amata i le titalo le suafo le tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Amene. Anganga pa ia e. A fio mai e fatumu loto o au au au na. Matutu i aile a fiolo wa lofa. A wina mai lo wanga ngai faaola inai i matou. Ma faafo wina mea uma ole lalulangi. Lea tuai. Na ea oa oina loto o au au au na. Ile maala malama mai lea nganga pa ia. Ia e alofa mai a te mātou. Se iau mātou maua se poto, mai le nā lava anga anga, ma le fia fia i lau fisoa soani mai. Ono Iesu ke risolo mātou ali. Ile suafol te māma le alo, ma le anga anga pa ia. Amenit.

0: Ai, ka whewhi, ngā whai lau talana nā whi. O ke le koe manga o e kāpe se fwe le i ai au leku e isi kanga ka fwe koko ngā au pese isi au whai pese. I au kirkira ko ngai le pese lea, o le whai mai sā ou le moe. O ka maiki sa la whai le ngoi ngol kanga ka le ngoi a ka maiki sa la whai ngā ku ua upu koko ngol computer le AI. Sa wero le pese, a le uwhau nō. Wa sui e le kangaka le whaki. A o upu o le pese fwe le lea whafo. Toi fo i le ainga. Tia ma a wa ila le poko le kangaka inga oi. Wa le sa e ile se uri ing lunga pese a whafo le kausa o le pese le tia ma. Ia langa ave ele fatu nunga i lunga le Facebook le ma le YouTube le whana wa whafo. Ava e se le pese nga aile yo e se stulang. A le ua poko le kangaka le ang fwe le mele ang e pese na ia sorry. Pa pese se siu pepelo ale ki se kona. Ia, le mele nga ua sui gale vanga le ngwa sui mali fai ngol faki. A upu lai ua ngaoi. A ula ngaoi, a ula ngaoi. Ia, ka ilo i pung kanga ka ingi kala siki pele i tatua tatua ali ngale nei.
1: Winter is here, whānau. Let's tala noa. Did you know viruses spread faster during the cold season? Vaccinate against the flu. Chihu! It may not stop you from getting sick, but it stops the flu from getting the best out of you. Don't take chances, take action. Ko Tangata Te Motu on 0800 727 434 to book your free immunisation today.
0: Ia le nā, ia o le o mana o mia lava le le whai o le tui pui pui o le fulu. O le au ape pesi le fulu i kalais dite nei, o le esau i tala mua le ni usi lai le so. Se tasi o tala whapeolo, ia se popo lenga. I le soifua malo loina o New Zealand, le health system in New Zealand. Well, under pressure.

Alo o te tala fo il fitu aso le vaiaso lo tato o unanga le nal pa falo aulo ya le fo la fa pe mai ya le sunga ya tonu le woto e maua le tato wesi mai Samoa ya ma le tato talo mai Samoa le fo i woto nuu i le pa falo aulo ya ore ngalo le tato New Marketi Market pe on fase lovot fo ilaso na nafi ya o laso luas fulumreiva o le masina nei o laso tonai o le vaso asa o la tstalai le maketi le nei mai le iva le tae hao o le tasi le fiafi le Aranui Wainoni Community Center i le pitanu Wainoni ya po Aranui inga Hampshire Street ya o tato lo umana no fuanga le na ya afa peo naite mana o la e faile so sto le fata weni au tau mafa po o niau metau lima po niau lava lava pe fasala la wefo lau pisingisi po le au au nanga o lo faya e oe po si tou faenga e te temine nei wala au nita mai ta ya tafutu i loma ili telefoni o lua tasi o lua valu lua o fao no fa o lua tasi o lua valu lua o fao no fa e ele fome fa atum ya e mfainga eo ni lungo le ole upenga tefa ilangi vo ili le newpacificamarket@gmail.com ole new nga lue nga ole sapila fa samo ole newpacificamarket@gmail.com yang kang ole se scan le link nga fa kumu le form nga pa ya le print ya on ko la fole ya tafu ya afa pe finka kere na ku langa ya ke oi ya olo of so so ni mai tafu olo au ngo fia tafu pa ole me olo vidi le telefoni le na olo tasi olo valu lua o fa ono fa olo tasi olo valu lua o fa ono fa ya ona mfaile ona luatu oye momoli ya tulafom ilo ufale ya afa tumu ya inako ya vi nga ya afa pisi afa tumu system ya umanga kongonai pu ele akole wale tulanga na lau telefoni ya ona toa elafole ya tafu alile ya loval au ilo numero na aluatu lile oye vatu na ufom afa tumu ya onga esao ngilo le kakala lau makeki ili tatu New Pacifica Marketi ili vaya so asau. Ya o tatu falinga na leo nusu full mara hiva minuto uti aile tula etasi tatu etalpesele nei a talifo ile le saafola umai o le sunga ya lufi lufi ya mwani jifu italo nanga ime olo tutuputu tatu tofi samo ato aima ni usila nei ya ale pesele nei maile rubber band ya olo pese maile sunga ya mautu atasi asuao. Yeah, I might say foot to a lower loafer. Mo alek kare fuku aye kedi.

sa mo mal fa manatu ile ola lo tato wola fie fie ai nei manuia mai a Yesu ol fisili e ye la se tato fo iwa yanga tato ona fai mo Yesu ole ala utali ole pelo mafuta mai faftai yoe e ye le tali mai ye fol tato wa yanga yao matatau on tato fai mo mua ya tato sa ili imea ole langi lunga lua a wa o lai wa ye ke riso ile langi lunga sa ine ile tato lalangi Tolu, o Yesu Kristo, o lai o ti iti e mai nei, ile tu tau matau o le atua lo nta maa mo le tatou tamaa. Ma o Yesu Kristo foi, o io le tatou fai tau langa sili pa ia sili sili. Ese, lai tu lai mo tatou lu mo le tamaa. Ese le loko alofa, ea. Ia le pese nei, mo tatou liki ea.

ai ke Samoa ile malo le fa fonga ole so lo watai ai nei mta upu forward ta proclame au tu ole tuspa ia ma ole lo tu si ole tuspa ia ke nese fa valu fo mo mo ta ole lo se fulu lua ole na fai upu muli muli na ole fo mta upu fast full valu ke nese alo na au tu o ya kopo fa mania ya e farai ma mama nase ai ta wolo fa ja yan fa ja wan ei lo tuspa ia Samoa ole popul ta tu tei mi fa ftai ole ole au fa matala ina tu mai le tuspa ia pa leng I fingo fie a mene. Momua ole pele o mafuta mai le so. Vahenga lua. Sa longo le hatali ila ititi ne yo. O Yakopo le tama o Yosefa. Le alo li yo lito ina lava ne yo Yakopo. E sa ua ma isi on tama. O na alo le Yosefa ma ave lan fana utama ito olu o le tama o Efraim. Mama le tama o Manase. Na longo tala lo lito ino Yakopo o Yosefa le utaunu usepe yo le ale vave sa ufa ya eloa. Ilungo lito ina wangalo umati nga amali vai vai yo litino lito ina. O Yakopo ina utaunu maisyo natali yo Yosefa masiyan fana u Efraima Manase. E peila fo tatu sa mua tatu ti longo tala fo I wavili maise tasi sa mua san. Atali ya fafine wa ma ilava si utama po na yo tatu ti na. Ole upu mai e fo mai wale utoe umiso na taimi. Mai le leila le vili mai au lai e tupe teu. Ya wa au le pasese o se tupe mole tau singa o le mai. Ma se tupe sauni bea mona toe sauninga. Au se tupe fo I mo oe. Pea e asesi at pea wani fo ini asesinga ya oe. E sa sa mua wa au le na lava ya I ya awala. Ma tango fie na au tatu watunu pea asesi atu sa mua. Ya e asesi ane fo ilatu waleva tatu tele o mafuta. Yel te usanga na umawa, ili tala mai Samoa. Lifa, o si uti nalai wale fale mai matotua ya pia, ole fula tulou Samoa. La ilo na papatua, ola ewa uma ona failon ta otonga. Tape na lola umalanga ili ya lofa le tua. Tasi le aso na uta unu uai, ay lua aso o iluma, ay ta unu watu sitasi ya uso atina. Mana iyo na tei tulou, ea muatu le hato tele, ola yele pua awavela tulou. Male umu, ya avelo fo ya imasele ni mola ato wangalelei. Mala malol taya ole asuna so otuai walulo imto otuai asisi utina e peila vole ma yo Yakopo tinga ina ole amali foi male upu foi na fo mai isi utina male no fo malo si elo lunga wo fia fia ina walwa tu si onatali o Yosefa masiana fanao e yesi ola tu tama e yela si ola tu tama o Yosefa mai fa pena tonu na vale va ai mai si utina ina wo usa valia tu male leto ila ngona sta tonga sa fai olo na papa tu wo yele fula tele male vi ina fa aftai tele ile tu ina o mata la no male pulo fa mai fa mole mole o te mana o e mate o masi utina ni usila e tonga fiti elon ta tonga ye fa le le ya ti li ai ai fa aftai molo tato a lo lo fa mo na yo tato ma tu mtina ele fa ngo fi ele fa tonga ile pulo fa mai telu ai ye tu la fo no mo man o nga fa pea ona like to tonu le fa mai lo utina lua ma ola fo fa tu amai el tau tonga pe ta ina fa tonga pea ma tal tal noa a ole ole ile susunga le li I pulo ole fa mai fa ta se ma le lufa mai ole tua le na lan ta tala mai lo tua si utina ai le fa ngo fi fo pe pa fa tanga mai il malo a le lufa la vole tua ta si le vaia so ta pe na ime uma mai le fa mai mai malo ofisa walele ya mama langa mai lo msi utina ila lunei so ta imala fo mai male upu mai e avatu si utina va ai ya ilo na patu e tasi va yaso e tasi ale va yaso na umai fala au makrima si fo mai o doctor Richard a ole meo fo fo ngia wa mo mo mali atu le fufula le tinga male manui al tonga sa fa Samoa Samoa ili ai se me fa ngata ili etu Yesu tatu fu maisili.

lolon jama a umanasi lon la lima tau matau le mali yo le kala peita o fesu ya ili molto ina o tu wa te ya kopolo na lima tau matau le ulo efraima ai la titi efraima ai tu wa tu lon lima nga vale ile ulo manase a umanase matua ona faya tu lole o upu fa manuia nel tu ina ya kopo ya efraima manase po na grandsons ma ole malosi ia toe matango fie ia upu ia o whaamanianga. Ole atua. Ole atua lava ole na savali ia na luma o utama o utama o apira amo ma isa ako. Lai whaalungulungo Yosefa malunga malangfanga. Ole atua. Ole atua lava o ia na savali i luma o tato utama. E yei apira amo ma isa ako. Ole atua foi. O ia na fanga ina yau. Talu ina fana umayo au. Wo o mai lava ele aso nei. Ole angelu foi. Na lave ina mai au. Aile leanga uma lava. Ifa amanuyanga lava. Ale etua. Itama nei. Ia faa ingoa foi ai. Ilo unai ngoa. Ma ingoa o utama. O apira amo ma isa ako. Ma ia matua faa to otele ina ila ua ele lalolangi. Samoa. Ele imalie lava li loto Yosefa. Ili molonta ma. Ona alia. Lalime ufa Yosefa. Ona tango lole Yosefa. Wa si'i ese. Wa si'i le. Si'i lolea e Yosefa li molonta ma. Na tu watu ile. Ile ma ile ulo Efraima. Ile ulo Manase. Faye tu lo Yosefa isi onta ma. Father. Lo utamai. Awa. Awa te fapena. Ole ulo matua le nei o Manase. Fae elo li matamuta ulungo lo na ulu. Fesili. Hale hale tali ya kupo isi ona tali o Yosefa. San. Se uatali ye Yosefa. Se wa o wiloa. Ai ave fo i Manase manu. O Manase fo i ye malana fanau. Fa to tele ina pea. A o siona uso la ititi neo Efraima. E sili Efraima ya Manase. Wow. E a kako ka mako sa mwa. E fa pe nga kako. Marko inga. E sili Efraima ya Manase. Mae ave fo i fanau wa Efraima manu. Manu e tele. E fie sa mwa. Fai mai lo Yakopo fo pesuliva manu e tele. Fa manu ya lo leo Yakopo ya Efraima Manase. Malolata ma Yosefa. Fai tu lo Yakopo isionata di o Yosefa. O ulua Efraima Manase. Ole afa o ngai tangata Israel o ulua. Wa mankorko inga leo le o longo ingo isala elu fai mai ele sa unuwa mai ele fikale mele tu ole afa ingo o ya Israel ele kwa ka uwa o Yakopo. Ia fai mai loa, ia vai. O Efraima ma Manase, ole afa au ngai tangata Isara, elu o lua suafa, e fai ma faa manuyanga, ma ole afa apea ifo ma faa apea ane tangata o Isara, elu po Yakopo, ia fai ele atua uto wepe o Efraima ma Manase, pisi ala nga upu. Ole upu ngarko inga, mai e ele kaimi, ole anga nganai tangata Israelu, mafape atu, ia faya ele atua oto epe o Efraima ma Manase. Ma ole afo ina faa mua mua ya Yakopo Efraima ma ya Manase. Onto fape atu lola luto ino Yakopo isi onatali ipele o Yosefa. Yosefa, si wakali ipele. Ma ole nafo iwa e iloa ole a uwoti. Wa e mawa mai san, Yosefa, wa e iloa ole a uwoti. Peita, imana tua pea ilo loto Yosefa, ole atua. Epe umafo au kako makua e Samoa. E kau ki o mai fo i New Zealand fa mai manga kua lea kua. Lea kua anga nga kou wola mai eimu kou faa longo eimu au ai o kou. O lea kua fo nga kou ke masa. Manguia ai nga kungu ese. Fape ngare ma vaya nga kou inga lea ilo nga kali. Yosefa, ole na, ole a o wati. Peita imana tua ilo loto Yosefa, ole a tua. Ole afa atasi pia ma o Yosefa ma awa fo ina ingalo ya toe san. Ole atua fo ilava ya. Ole a ia toe faa fo yatu o tou ila uele ele mafanua o tou tua. Ma uwa na o oe fo Yosefa. Wa o avatu ya toe san. Se kema le a ai lafu le mu o na laufanua mo o Yosefa. Ole a aisa o avesea ma ya sa amori la upelu. Ma la u sword. Ya po la u sword ma la u bow. Mala u ahu. Mo mai samo fai kau ye le Yosua na. E se fulu fitu fo upo se fulu valu. Na ye le tala ango le tofio le tu a ingo Manase. Fa anga uol kamale o Yosefa. Fa apopo ye ima isi tofi. Ile fa neunga a Yosefa. Yosua se fulu fitu fo mo mo eta u se fulu valu. Malike nise le ta atu te ye nei.

Samoai, o la tato por kalamele na mole ne yaso. Wa mai at fo si tau mwhainga mole ne yaso. Ia e tali tonu lava wa familia ina lo fina ngalo. A tato te wha fo I pele vi inga ilo tato atua. Ia manuia tele ngalo e ngafai o le vai yaso. Awane ngalo e. To I ki mai fo I lau la au wha longlongo. I lea fo I asa fraile. Tau tātou au lia atu se ola mas mahalosi mai le tua. Ai whātou whāia mole nei taimi. Tō whāso I fua Samoa.